0: 明日は会おうと思います。
1: ปนารันโฮโซปนาคตโตฮูเดชบาวีเอฟเอ็มโกสหิงบาอันโกสกะดาซันโนโกดฟินาซี
2: odoy ikodon bagu
3: ha paganuno Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus
2: oluo tatahanan om au avasi tepi manan
3: kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
2: Wah, avasi tepi manan kawasa no satu rumah satu botol Hurix gamat
3: paganuno Hurix gamat in store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat Hurix.
4: Om debay na jam ka wahu tahu minit no nong suvap no di lait pogo na takom katawadan insan ko kuma sa vv tapinay tambahot di ma maso makinongaw om mintong mazaditi live di TikTok sa Bavi FM. Om magumuy ti pason nga video di ti mazaday na TikTok di ti nga o sikap ko sa sumakay ti tapinay ko na katawadan insan po kuma di diyozu again ako sa di Lania Audong Sam Chris i MM Suk na dito i TikTok na Sabah VFM dito. Om nagi masa na dito WhatsApp na Sabah VFM dito. Pahubos na pason om nagi manay mo sa na pumahavan na telepon. Mantok na dito ababasan at ako panakan hozaw tadaw katohu. Ang paghuhuy daw manay mo sa pamahavan da telepon tapi na ko pambusa ko pa dito pason da tambahot nga vi masa dito WhatsApp kapi po siya nanong kasubab DJ Pete iso i John Tati mantat kampung lang kawit papa magano sa kasifatan mamason ko masabi nga vi tambahot sa Bavi FM ngayon ako sa di Elisha Lilim, Verita Mandak, Julita Judith, Stella Martin, Angeline Marcilus, Lucia Tati Bibi, Bridget Samuel, Jonis Majeri, Anthony Sipanul, Frankie Tan. Gumo pa ito suvay dito mapaganakan majawa bohiyaw anakan om tovi na po nga kumapaganakan kusondi kaditi miyampay rapason katubian talaw kotahu om tabi piwabasan miyampay balakat na minamangun om atatamis na kono da datikit talaw kotawadan DJ Pete kadi pason mantadi John Tati mantad kampung langkawit papar. Omanay mo so na pamahavan telepon say datiti. Hello, Kopi Vosian.
5: Hello, Tapi Nay.
4: Kopi Vosian, kung mali diyaw, isay geti di.
5: Iya ko ba ti, Dan City, Tuara.
4: Ba, may na, pong busa pason, no, Tapi Nay.
5: Ba, kapagulo, kapagulo, pang ikaw, Tapi Nay.
4: Katawadaan, kung mali diyaw.
5: Ang kuno gilingan dito ko, tamal-tamalot ni Tuaran, nga ko, ilungkim, yasi, omit, tama tapi na kulo taburom kebi itabangon ko ikuruting takakuyla na haba kutabulod inuin may paypasan arap ako doon sa nang ko nang ko doon biyan am ko na yung tapi na tampulan ila tamparuli kuro na tampulan sa nang ko nisiyat ke may papasyon doon, tanaw, kapisanahan, tanaw katalo ito na, yun rin.
4: Katawanan ko manay diyaw, din ako na.
5: Oo.
4: Mm-hmm. Ang pati hong buson ko na papabuso na pason masaditi WhatsApp da Sabah VFM mantay di Johanna Miadin kapi po siya ng usupab DJ mamason so kumadi Bridget Samuel Jailin Oyong Helen si Timon Lucy Labanjun Winnie Totu Om Sontob ngavi katutunog inko ko na Om Ono Abal ngavi Diazu Hansan so da ohidas ko na da tumoy mo manta dogo Johanna Miadin manta did simpudo papar tabi pimabasan tado ko tahu ko tahu dan DJ kadi pason di Johanna Miadin Om Suto na pasan mata di Florence Boyjo liti tapi naiko Shalom DJ Pete kopi vosian tada kotahu kumade diaw om makikinongaw nga vina tangawhi liti ko sa himban no boss kadazan sa Bavi FM naikot vinasi oswaw tumay mo hansan do avasi kinapasikan tumay mo do ohidas tumay mo ablaka to si mamatat minamangun om tabi pibabasan kumasavya vito pinay om savya vito tambahut ko ikingan egi som no Z om DJ mo boss na bay no DJ Pete kaliti katawadan om tabi pibabasan matanago Florence Boyjol. Om tumi hang busa ka uda, mungkin nga uda, hozo da pong kapon di yuzutu menaiko. Hozo matadi James Mojikon, kohuminan di Ogyot. Om hozo matadi Matilda Mojiun, Agung Agung Kuyu.

0: Isa na rin pumagunan, paimtanto na po do Saba VFM kasi yung bando boss kadasan. O, oh, makatuhadan, insan po kumari di Yezu to tumay mo. Makinang auditi ko sa imban do boss kadazan no mga kakal po paingang auditi ko sa imban do boss kadazan do itim po da bay na diti jam ka vahu opo dam vahu minit do nang usubab do ipagun na takaw om ko ang habi do opo dam duva pa minit ko do ilababazan panakan hosaw talaw kotahu diti om kinangat ako iti pamahavan do sumusu titi say da titi. Hello, Kopi Vosian.
1: Hello, Kopi Vosian, nagi diaw DJ.
0: Kopi Vosian, nagi kumaday diaw, isay kiti di.
1: Yo, yagang, muntad kay madang.
0: Bay, say natin yung kapan talaw bayan niti yagang?
1: Kapag uupo, kumahapa diaw lang, may pagyanakan mo.
0: Hmm, katawadan kumaday diaw.
1: Sumusi, nagdoy kita, ito, kumakotan di minamakon na gaditino. Nagali, Tampulan, Abdul Malik, i Lungkis, Adila, Janupin, Yubog, Itomas, Janilanog, Sintom, Wayokmen, Imarius Marudin, Iros, Desugod, Petrus, Petrus, Itamunan, Mepepasan, Masinangan, Tadaw ka, Masrab, Tadaw ka tao, Tabi Pubasan, Kumatayin sana. Ikataan na, DJ, kung sikaw.
0: Katawadan ko mara di awagang, dahil na ka na.
1: Okay, dahil na ka na, DJ.
0: Om timpo na tako dahil na babazan panakan hozo tara ko tahu diti nga manap-ganap na di tapinay ko om auso na di manay mo na pamahavan telepon kaya tapinay ko nga papuhombusan na po na pason nga vi na tambahut nga vi mazariti WhatsApp da Saba VFM amiti pason mentadi Abdul Malik maganuzo na kasivatan humusi pipio pason tambahut di kasivatan kumangay tungo suvabiti mega na kasudi Ross Sugud Tampulan, Yagang, Yubog, Lucy Doyo, Lonely Ingang, Koyokmen, i George Gimbun, i Sintom, om tambahut di Vokon nga siyo to aw ko osivatan no mangayit ng suvabiti nga kada ko kaos kiva diti sindi ko tala at nasakan ko no po na ko kupi-kupi ng suvabiti kiyo ka minimpanaw katahunan magyum kovaan ko kita ogumot ang tahu it dotiyong dasakot aw nga vi kung tutun andasan tontohu manuk tahun kaditi pagyong bahutay mananok ang kisuwazang hindi tanak vuhanut amiti na sindi di Abdul Malik naikot giningoy ti katawadan kumari deo Abdul Malik amiti pason do sumusu titi mantadi Johnny Upin kopi vosyan ang usubab tara kutahu kumari deo DJ Pete ono abal avasi iti tapinay Oma humusi zo da mamason kuma vokon tapinay om tambahut di tamoy mo mamason kuma de dogo. Mega na kaso di tapinay Marius Marudim, Ross Sugud, Sabin Saginday, Julita Judith, Emilia Gom, si Koyokmen, Simon Justin, Abdul Malik, Yagang kay Madang, Tampulan, Lonely Ingang, Majakong Majuna, Bagang Sagi, Helen Yong, om nagiidimis Satur, George Gimbun, Yanggun Gandarong, Om Kampay, na ikingan, Egisom do Z, kaditi, may pwede pason, tabi tadaw, piyong buhutan, dada iti, it's Saba VFM, Hansan, at tatamis to ko, no da nga vi, may pwede da kano to ko, balakat, mantad, minamangun, kadi, Johnny Upin. Am kanong kinang to ko, iti, tohu, hozo, tohu, vi, mantag diti, ababazan, do, panakan, hozo, talaw ko, tohu, hozo, mantadi, Russell Binginos, kada upyo, in Ginavo, Sutanon hosom tadi Malaysia galus kandaman di piupusan dito om nigi hosom tadi sukina sabina mojiliu kahangadan om ketawadan do minak nongo do babazan do penakan hosom tadau ketahu tapi naiko om ongo vago diazu babazan megiditi do tiki tadau ketahu om nagi tadau minggu di timikot

0: si Zamata kotulan RUU man pabantaw untuk pitimbungakan koduvo bogisan koduvo dun sabah kumopodam tu ipapanaon sa hinay apat tadaw tumimpun koduvo ngopod vuhan kotu diti. Minawo si Speaker dun sabah Datu Sri Panglima Kadzim M. Yahya mantad ginumudino tahu RUU kababago o mihihobinopo nga papampay kusimbanan to nini. Kampay na isa pinabanta muntok RUU kapitikidan pinauwang duwang ngaybu duwang panamanom. Kapulintan sabah masa pisakadazan komontilian om agent kogompit mongumbasi hang sumusut kokomoy kalalahano papay magon kinoy zonon ay so kasagan kampay ng kapuguhudan magigizon okon ko tuhun magigizon. Minabo si Montilik kapulintan kinoy zonon om pumuhaminan datu Dr. Muhammad Arif iyo na po nga montok mongiho potitikid hang papanaon tumanud bogizan kakuwasaan miyampay ko tulan ko undangan. Pisoso mo patimpunon do kapulintan iti kalalahano digitalkebundapur.com do timpu tasomok diti. Minabo si Montili pumunta naman panginsadaan ang pumunan takanon datu Jamawi Jafar kalalahano diho montok manakaday mangingindapu. Papabahi asil pumunta naman panginsadaan ang pumugampizan miyampay painti hombus kuma mamamaguno om okon komaza papipisamo. Kopiyo manan kuma guno diti pamuta naman tumihambus na koing kavas songya nakano o program kabun opuan kampasatan mantan ngavi agent kopalintan. Kababago diti station bomba o mananampas si BBP Buffett maza diti koisan sinavan om upisol konduan bumba Prisma Zonduvo nakotay mo sa ginumu atus pun hado topodos mantan upis adun lumadan. Minabo si Panakaday Montili pumunta naman panginsadaan om pamunan takanon datu Ruslan Muharam nung kahantoy na po o project dino ada di ino the project kapaguhu kumapka kalajya kapulintan tay ko sinavan nga video ho. O muhigan ko yung tahangan ko yung tutunan sondi kiguno do intangan ko so miyampay pa yung puno kapipahu diti ko zuvo kabuon to sikap diti technology digital. Minobo si Montili Balajalan Science Technology om Innovasi datu James Ratib kiguno o pinggisaman diho to mantan no sinikap diti kabuon technology data om Innovasi bayno diti. Ada di pangunsub kapaguhu ko simbanon dahit magisusuvay bogisan kampay na panamangan kohidasan.
1: Apal tonibo tadaw bayno.
0: Amiyo na nga vi abal tonibo mantak tadaw bayno tapinay om o ngo vago di Yesu abal tonibo da jam ka vahu tong pan minit do nung suvab.
2: Odoy, ikodon vago.
3: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Oluo tatahanan om au avasi tapiumanan.
3: Kawasa nogi magano Hurix gamat tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om oluo tantalogukan.
2: Wah, avasi tapiumanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: kon ko iho nopo ko sa himbahan makadasan nga manak kupayhan don kapabago di hobby point tunu
1: kinamo isikoy dai sapa BFM ko sa himbahan boss kadasan noy god nilasi oswao tumaymo.

Yato pa rin yung video by na jam ko. Bahu, himong pa naman pat minute daw nung sumablet. Pagunat ako. Ang timpo na to ko. Dahil ako sa himbando, boss. Kada saan iting mabiyabi o manop-ganop. Nandito pa na ikaw. Ang paghuhi din ako. Tahuadan, insan po kumare di zuto kakal. Pumakinong audit ko sa himbando. Gisom daw na napupusan. Do jam ko si zam daw nung sumab. Do tanaw bayan na iti. Hisan ko isa ito do hozo tovi mantak da ko sa himban tako do nung suwabiti hozo mantadi da prince ada hivay dan dito tano din ako dito pwede gisaw mo ko sa himban at ako do nung suwabiti tabi pibabasan mantadago DJ Pitom din ako pangavida namot bye bye.

0: Ay, Ming, doon ko nalisukan no kao tutaw. Makay badong ko mga kasut to.
1: Uy, niya te kulot. Ako to si akan jogging.
0: Wah, azambaw kay.
1: Ngay do azambaw kulot. Ano beta no te to tapi ni pa jadi-jadi. Amun niya te ko jogging lulay-lulay. Luman pan cukup no te. Bano, lumanti.
0: Alah, Ming, ndain na te badan ko to. Ampus sa kamun lulay to. Tapi amun kiti mersi kau san rumah, bakabun ka, beten amun gulai ka, kiro senaman bente ya. Pula bente sangat ko.
1: Eh amun, tapi ni apa buat nu? Kupi nu tu ah. Gangik sudu gula na nu tu. Setengah sudu cukup nu tek tu kulut.
0: Mbak Ming, boy nu pente kurangan ku gula ni eh, nginum je dek kau.
1: Terima kasih nu kulut.

Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hiling Sama. Dengan hinawiti makale habalahat siaran Bajaw Hiling Sama.

Monsa itu pemagilong relalaing rati. Malu ay ilana rimbay patriotik. Semangat to jay lo marimbay. Omporon takaw matuo nilo, amniok mangingila rati, nangila am nambibit ra pamaguangan patriotik risilo. Gitio ne kasagayan takaw ti, lalaing takaw rapu rupa magunan, makondo ra pamaguangan motogom, amagalung ra intok naganakan am nasukaran.

0: Sige. Ania kukon natin muna ang saksanggalas. Pinaso na ko.
1: Ang inong rasungoy ansak kapam sungoy ang onong-onor sa lakatatando kando usin. Ang inong rasungoy ansak abuli amalawarati numratimpu apasi inan alihar akanon labi amis limanon na intaran ikaansang ra inumon amis. Ahalong ra inan, gula intora akanon alabanoyo, ikapundo ruangin intora inumon amis. Jadi, ang pili rasungoy ansak sa lakatatando kando usin tapi pilihan onsoy bonsoy. Kapihan taka labi akasip intora aunwangon nu ulun bokod.

Sa BFM pasinanganan taka onsoy pahaga-pahaga taka muslim na muslima kan sa na paralan da sambayang moyon tetel mai ra studio na kasuko na jam ka 3:05 nga minit jam ka 8 na po baka pagaka inatangan arimbay pahilion ringo tanga haling rimbay na kalair intori Alfian Pinsoy majadi matali am Joseph Tadin.

0: na nalipon beng rakiming kapanganan transaksi kon. Makatigo ako tojo.
1: Eh, amkali, kosan no?
0: Okay niyo. Indanganan nila ko.
1: Pai ko kulot, pinuakan ng ako turing ng aliaho pasukon to suang na tubo na buwakan.
0: Inimansan ko niyo, Ming. Topot to po ngay.
1: Ang tupo raho no beng nilirion?
0: Ah, nakita kilora numbur account ko no. Ama no numbur card credit ko to.
1: Eh, kulot pai ko. Beng, ikah kita kelalero maklumat tak ambuakin orion.
0: Oh, jadi mo alatan bukulan ti ah.
1: Tindakan mo naki maklumat meliris lo.
0: Kapio ka makarak ko numbur account kulik aku. Menelponin lah lihat saguli ku no.
1: Nonsoy na yak kulot. Sino pa hindi nalipon rin na kita kram maklumat tak beng mo no? Taliponin mo telepon no BNM Telelink sa 3008-8465. Kapamilya ralaman web no bank negara Malaysia ra www.bnm.gov.my. Paikaloy kalaraw, putatun mea kahayam, aswang ahihiyang kurey no tu. Sino-sino ti kakal nila ang ambi? Nakalap ratangguang nusin no hiyano, utang kat kredit no hiyano, sino case record no hiyano, eh, nansalinut yak?
0: Oh, yaw kan?

Kinumula ka sa rin, kasalimbahan Bros Luzon, kasalimbahan di Karanghano, sininindit ang usanang, sininindit kolehis.kinawa. Ay sa nasuway, ikasalimbahan Bros Luzon, sa Baki.

Kailo ko nang ko? Mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko ang tutunan. Sabagi breeze walk, napo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang manwansoyo, om kasudong nagi, kumatulon dit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit osanong apurimanan, sarad awansoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orongaw do makikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga opirate right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pokyo putan id numur iso 6, teko iso 8. Osiri bagatang, osinang om kosudong gatang.

Membay kana DJ LP Rapi Alpino. Si kesalimahan tako kesalimahan bros discernit Sabah FM. Dari di jam ko pod iso minute dato tuong nung harasinding di pakiunian na kayo ng ambalan ko kasari dat manumboyo. Am kadi Cigu Linus Meringking kapisanan dato tuong kuma di Cigu Alfred Aning DJ ka. Bampi rumah-rumah ko gya iti pakantayo. Harap pira-pira sinding di minggu na katalib di pinakianod kong balutan. Kapagulo, kaunih kuntino kalang diaduk manta di Helen Joseph. Kapagulo dila. Daden kapisanan tatuang. Kami munah kapang nga kita kong hitinti. Kadang ako liwa ito, milambus manahak na taruhian te ka like. Manda kayo like-like. So, midat, apasan. Rizal nagi bah yang balai kumintang at hi tihid FB. Damot-damot dat makinangot ako sinding man ko nagi palambo sa pira-pira pasan dat nagari it nakata dat kambulutan maya dat hi tihid FB hi tihid TikTok nagi tasiwatan ba. Megal di Marius Morodi mig kampung pagunan Panampang mamasan dot kapisanan tatuang kabatin sa nantambalot magkinawa sa Bob FM ka kampay na Maria Johan Ilusi Doyo Julita Magret Jose Potilo Rosugod Tampulan Asintom Johnny Upin Johnny Lenog Petrus Florita Lasbom Florita Kinajil Adila sa iti bagang sage ang minsan ng tambalot king ran egi sam zet men pepasan ing kuro nang awi kabar kayo ka am barakata na da manta di sawat kada o Elizabeth Bot insan po po si ka Elizabeth Bot minay ampay ami Maria Johan nagi Charles Lajinan nga mamasan nag opisan ang tatuang tadaw ko limo anda tadaw ko tolo ba kumada insan ang makikinang sa Bob FM Boros Dusun kada o bahkan akin ngot ako sining kapagulo kalang dia duk

0: pailang ay kuda kayo kawagwitit kepengatan tongus meninggerud. Ikalalabus.kopisan Meteorology Malaysia. Di jam ko siam apat na hapon tatuang di Baino. Inang bada pati lambus diti kapingatan tungkos mo ning garud. Kapahampit dat kayanan pon sakit dila na pong egkwala po nyo bofet ang tambunan. Itisan ko tanabon nagi. Isandakan kapahampit tabaluran ang nagi kudat. So ay kawatas pisang puruan Labuan. Manta dila montok na kayo na nakuala po nyo bofet tambunan. Itisan ko tanabon sasandakan baluran ang nagi kudat. Watas pisang puruan Labuan sang hintang-hintang tu na palabusan kau dat kapingatan tungus maning garud ikagirat kuasa gisam da jam kaisa dat minsu suab suab kapada manam tulang katuru dona ribu don hapada manam
1: pasar malam keringau sinding pati lambus manta di jamisius manggata.

0: Orhian ke sini gitu.
1: Ingat korita ku ngogoit dia mimpanau. Ingat pewalai ku usu kontong ngaduwa.
0: Teko dia sinding dok Orhianu. Nuna palayok na sinin ni Karhiano. Orang awid kasalimbahan baras dusun Sabah VFM.
2: Sanang kopiyo. Hara na pira-pira tambalot di nakapakyano da sinding. Makiyuni da sinding tatong bayan na. Naisan po rohiyan akong paila na kayo. Ponyan ko sinding dit karohiyan na kayo. Ipakyanoan na kayo. Isuang timpo dit minimpun di jam kohapod. Gisam dat jam kohapod na misa tatuang dit. Nung har timpo nung har hot kasiwatan gisam dat jam kohapod na misa nga ponyan ko sari. E kungkuang, kapasanan tatuang kungkuang. Bahom pagulo dila magaling na boros ko dito no nung arohian ko pong kapason nga patod ko pason maya dot WhatsApp ikusong sa siyam apat siyam kusong turwalo turwalo muntok dito no bas dah dot minadinda dadad timpo dot mamaramot dah dito konti tuwang wena magal harohot kabalingkangan dat piramutan toko ako kano dot mamaramit nga magal di Abdul Malik pinapatod de pason. Kadao pagulo po masan ako po kapisan ang tatuang tadao kotolo kumadi a DJ magano naging kasiwatan sumulid pipirapasan.com balutan kumadao din nakatalib magali Rosugud e Petrus Johnny Opin Tampulan Niagang Yobo Gulali Inggang Lucidoyo Sintom Koyok Men Ijalina Hisinson Gimir Emilia Gom George Kimbo na minsan ang tambalot ko lalabih po tambalot it sa Bob FM naging group yung balutan ni Kalihis nga right ko na siyaw to ako yalo ang aret at tatuang bayan aretan ka nagi nga kong odop no sa pung pati tampi na Abdul Malik nga mangan pun da ko pun da pagkaring hayat ditit sudawil ko kadaw miyo hang huang gya kara am gabok madak gya palano kuretan a kopiantok ada anak baru pulang kakagabok piangat diara minin sadu suay nunuk. Koguli gayara pibabo-babo na tanak kagalagal gadi kara umgabok itanak retay di alanok itanak tid kara buk ka musiko bahom dua sinding perangahan ku oy emi ku retim sitim bandaron susutanan dot kaos ginawa ku di JM Poy.

0: Magisusway karadya di papanahan toko. Itzalom at ang kangaw, sumano kalihuta ko, papalambos dat ponsi ko. Lalabi na kumadyalo, dit na kapong hoplati.
1: Arigato ko sa basta.
2: Nandri.
3: Thank you.
2: Gracias.
4: Salamat po.
5: Sige.
6: Syukran.
4: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
0: Nununa po baras dit po barason, nga isoyo trati, ponsi ko. Mulang piyad akara ipungupan, nga pangusikaw no. Ponsikaw.

Bao miso pa kanta ha sinding dat ano ko da palambus. Ara tambal de minuhot no tulo da sinding de ka. Robat sagirit laki man ta de laping janjang. Sinding dat kompokon no montok di ti tababayan dati nga pagulo dila siyaw di au natumboya at sinding pinakyano malantokod mintong tino nung harahot kasiwatan ka to sinding pati lambus bujang insan nagkapasiyon manta di Jalius Bongol nga pagulo dila hitihid id FB o gumuot kamulutan di pentanod kasalimbahan diti hiti kakalpa di siping awang say Josie Mindong Ipladius Binsuan Palad Macley Max Macley kadi Ipladius Binsuan Palad kumisana

rejuhan pun si kawisan po tu terimoh dot muhub diti Manokodung teko mobi diti kasalimbahan boros dusun dot semuli menuau kambulutan Stephen Lojoyo ngahitin lagi kapisan ang tatuang Stephen imunah kapang ngahitin lagi tagita ko kakal po terimoh dot Manokodung di kasalimbahan po si kaw baka na ginangkot ako bujang insan nagkaposiyon mantadi Jalis Bonggul Said Arhian na sumayaw san sayaw-sayaw to ko kapisa na ito ang itong Ed Kasalimbahan Wars Dusun Sabab FM sanong kapiya.

0: kapoilan teko kaintutunan sendiri teko raitan data pribadi kapampait kapoilan karait dat kad kaintutunan nomor telepon nianan walay account bank teko kad kredit no. Sakira nung kiara bogyan teko tulun dit makianud kapoilan bagal dit narait teka karamit ka nununupasan, teka pamalahawan telepon di kaswayan, montok makianut kapoylan, teka data pribadi no, pataguang kadati at isa pamudutan, teka panipuan isuang talian. Kada sang kapatakay kapoylan no, teka data pribadi no, sarahon nakasari, tingaligay no kapoylan, teka kayintutunan sendiri, teka data pribadi.
1: Nagulit, lulanan mamanaw kiyo. Kala ko siyaw, pagbang mo di karita.
2: Eh, ako ba ti? Mung kapi, doon na pagtaon ko mangigit luri. Hadi, hadi, hadi, hadi, sumanda.
1: Ay, nagulit, intang ilatagwang, intang ilatagwang. O di makarita.
2: Ay, matay, matay, matay, matay, matay.
1: Tangan ako.
3: Tanuda ko turan, italun-alun. Kada ko siya ud papanaw karita, sarahan na tulundit ko upusan no, kada pulagoso id kay hadan yolo serad korikot ko idwalay.

O, tila mo sitig na hot ako, sinding na kapiisa. Kita na di man ta di George Maguring. Ed ka sa Limbahan, Boros Dusun, Sabah VFM. Mas sanang kapiak.

0: panudukan manginlay dinahan babarang lalabino takanon litaruhayd arumbak. Pakadahon isto ang kabanto sagit, suhut ta siriba kapanginlay itraytan tindak balas kimia isto ang takanon, suway ka ilo, ilo nga kanunagi mangantab kasunian kulat ang bakteriyad mamamarumbak. Mamamagunod kitailan, mamamagunod akikit.
1: Ambati lambos diti bunga talundus pinempatan di Mary inti angami junis korom.

0: Anong tatuang DJ? Tatang ano man na to. Sa ano ko dito sa anong ko katiwala niya pa ada paganak ano DJ. Weh! Ang sapo ako sa amit ni Hiti DJ. Yung nga. Kutang musim tinggara nga. Natatado. Nabali danda nga. Dito na. Nakiano ko da sending ti DJ. Sending ito. Kalangadaan di. Kalangadaan la. Iko, i-embrus mo di it. Narubati katil ko, kadi parangahan ko di Daddy Kalionam, Simpson Jimiram, ili Manika, ili bagang sa gito. Ah, nga po sa ako kapilalad, sinding kalangadaan. Rurina di jela ko na, bye!
1: O sige ko kumadi Angelina nga may galat aw asiwatan intan ko nung asiwatan dat po ni ay sa kuruhang modok tino sinding man tadi Ambrose mo deh mata di Rosalia mulia akap senang tatuang DJ nedu na di resinding di pitan gunsaga di hino kapondahan ni kad deh kada pitan gunsaga kay ako ilan nung kakal daharahat sinding di pitan gunsaga iti ngambalan na mintang ako nila ni Rosalia baham pasan pati lombus manta di tambalot ako Simpson Gimir kadaw hello DJ LP sanong tatuang no kabar ka sanong tabi na eh halansan ako dong alidas ko ka alidas berarti yo Simpson Gimir masan kabisanan tatuang magkamulutan sabah BFM Megalikalion Rosinegosi tampulan ni Bug bagang sage yung gun gandarong Abdul Malik si Koyok Men Jolina Kelsey Kel Jenida John naman tensanan makikinang sa Bawi FM yung paipasan ng olidas sedang awit terimo o si kau DJ makin ako dahil sinding DJ di bading narubat na kadaw pati lambus man tadi Charles Laginon kapsan ang tatuang DJ LP nung buli po niya guys sinding hangadon na tambalot pamulih sa ginawa makinang sa Bawi FM kasilimbahan bertusun dito sa dopon ditika manta di Charles Laginon ngami gala iso sinding ang adon na tambalot nambalan ko na minintang kan hab isera edi ako kita pati lambus ti harap papasan manta di munah kapang kado hai di JLP kabisanangan kumaraja gisam jam kapadamdun tatuang yai munah kapang pa palambos pasan sa nang tatuang tadaw ko tolu kumagkambulutan ko labi-labi kapiyo mantak di JLP Marijuhan MMSUK Jennifer Jen Yutong Linda ang nagi ensanan makikinangod auli kasalimbahan baros dusun na sa nang kapiyo kalansanan dat nati ang alihis dat sinding ngawi di kauni tatuang benakadaw baham o tapat nangku boros naman tad Agnes Sinyong isa sinding nilai dadatid out ako norongaw sutanan dot sayo sumandak rikos di ready badang

Kayo lang ka nang ko. Papataam, teikad mo ng kiyad. .ppiaraon, idkawawayon, .milod o sinduwalan. Arwalan, teikad o ingkorit no pong at iso kasalaan. Edis ribad akta kebajikan haiwan, 2,000 o padam 5. Itmila dandaon, hatus na ribu ringgit. Teikad pajilan, au kalabit talo taon. Teikad gadua-dua dila.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Kanaw ila takaw nuno kamayan na ditit patad baras malayo hak cipta. Iti na po hak cipta teka nung idbars na takaw kasanganuan wansay nga mirag kamayan dat iso kasanganuan takas dit patahakon tumano dat undang-undang montok iso timpo di paintanto kuma dit minamansay teka it minamudali ikhantalan manamang kapamagunan dit wansay dialo. Paningaligan kasanganuan wansay id Malaysia na po nga tumanod dat akta hak cipta 1908 walu nha padang turu.

0: Nana.
1: Ay.
0: Sino kada visitorin na kabaho?
1: Kaya?
0: Inuka maraw pista ka to. May to kinampang akandahin, no?
1: Ala. Matiakan na kurang na kual.
0: Kuminampang ang akanda san samra to. Aswang kan saya no. Kuno minso papatunda bahat nuinan. Apal lumisra rubos. Am aswang po yo.
1: Bah. Bulin na kena. Oko mamalanja am.
0: Mbak iyaw. Kula puha kantor wo.

Rohok ang ilong kau rangangay kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intok nin re mampadownload ra aplikasi RTM Click kapang magilongsor ra laman sesawang rtmclick.rtm.gov.my.

Lahan ko paghudan timpu. Sasaw to ko mugusa timpu tumo maguna timpu ditagumo montok papapanaw kapagatan tikit tadaw. Mantan na dino, agabagab to ko di domanay na kalajak. Kaya ko na po, kitimpo na papapanaw o nuno po, ika na nga toko na po, nga iso tapiumanan iaw miho boson. Lahan ko paghudan timpo di tawasi. Kapasa toko papatimpun, datadaw toko, miyampay papapanaw kalajak ngabi, ikigunok, dodo mo subab. Kapasa toko nagi, manghuda o nu imano toko, ontok tadaw tay minggu paghudino. Potontua timpo montok tikid kalajak. Tumay mo muat sandi, sangyan o pongo o kalaja imamaso da papanaon, sangyan o patut do pongohon ino. Hobi binasi nung o sikap o pongo o kalaja, mo'y da kitimbo toko, da mamalisa kalaja toko. Potantuo o tadaw tauvi. Okon ka ohan motok toko, da mamalan kalaja i apatut da papanaon. Potantuo o tadaw tauvi to'y deadline, montok mamongo kalaja, to ko pangingkuang ino, da tapiumanan tumongob, to aw kogonop o timpo. Lahan o padam himaminit hobi o sikap. Kawasa toko mamagunot telepon piyawit-awit na toko sa bagi po na kotimpo. Doi telepon piyawit-awit kapasa toko papatanto montok manak kapaingatan umada toko kokomoy o nuiman toko om timpo dito tapot. Kiba tuhun mamagunot kalalahano miyampay papatanto o padam himaminit hobi o sikap. Mantan timpo to tapot dino moy na kidisiplin om kapapaywan mantan ambanan. Manakopombian. Kamasa toko manakopombian sangyan papapanaw kalaja sokyo nung pongohon koso toko o taisay so kalaja monodo kalaja miyampay mombi koso da kalaja no komoy na po nga ahal pa inbida iapatun na uhanon. Au untingaw miyampay ahal ngabi iaw magabagab. Kogumwano toko nakahasa mamamuna timpu miyampay ontingaw da ahal ngabi iaw kogumpit miyampay da toko. Sabagi po mitanan sangyan antakan o kohigaganan idlahan tagazo. Kogumuan dalibal, tumod do mintong nopo. Kahahay diti da toko do koikot idimpoton om nagi kahahay do suway tuhun. Kada kontingaw, miyampay ahal ngabi iaw kupogawit do kobotsyan. Kada hivay da mundo. Pakalaja miyampay timputahay, miyampay aiso kondangan nopo ngaaw o hidas. Muang kuang nadi o binakas. Ababasan om nagi ozan nadi o tinan om pamumusaw. Mantan na dino, mamaguna toko o timpu mundong di kogonop to miyampay mundong no o lahan di paintunod. Madap to doo na kapanakaday na git na toko, may do hobi o higkang. Nga kada na dizo iti, sabagi sabab do umivad mantad mo no do kalajya. Kada kahong, sangyan kaumas papahuntan na timpu o papahugos da ahong miyampay timpu ikiva to atagakan toko da timpu dino na komoy. Tuhun inakabu dek kaposisan na po nga imamahog ko sa timpo. Tuduvan niho daming puwabang om kabu na po nga moy na kitimpo iziho na sumambayan. Montok sandi om paganakan. Ingkuha kay siyaw!

0: kasih asua utamai mo.
1: Kotohwadan.
2: Pobos no kotohwadan. Kumadain isay nopo om sosongyan nopo timpu. Tantu no nakanangan ko na tuhun sengyan mo bosko. No kotohwadan. Kotohwadan, mantadagay in Radio Malaysia Sabah VFM. Kasahimbahan mo skanazan no ikot

0: Beng, oh Beng, uhak na dino. Ta. Dumadi ko na dito tuhon spot tu. Kibasan spot, kikasut spot po bago.
1: Ano ba kulo? May ako na papingkanda ko na balit eh.
0: Ha, dada, hisap ka babago na ko yun, Omi.
1: Oko niko, kababago ba iti kulot? Ahay, dada, muna na po, o tuhok. Timpo rin din, mangan ko na tuhok ko iti. Gina ko daw manaw hakon. Amo taga ido. Ming kondo kondo. Akano tano do? Ano?
0: Ala mi bio may titinan ko. O sikap na ozan nung ming kondo kondo. Nung mabakas pa sa ikinay sa nanhami, mamukabon, mananom kinatuan nga. So kung mangusap tinan, nagiboy kahabos po tumos.
1: Nung ingkada nga amo nung mangantuhok ko.
0: Ay?
1: Tayo no inumono din no. Nakupino din no.
0: Kwa?
1: Pio ginumugula no ino.
0: Oh, Bobing.
1: Ah, Piyaw ginom mo. Kumunihan ko ni. Ah, totopot na pa din o nga sa tangasikang na pumay ng pulot.
0: Nakuhaan ko na ini iti, Ming. Bah, ino mo, no?
1: Ano mo nga? Tadaan na po.
0: Ay, naku bago.
1: Kumama na po, may.
0: Adi.
1: Amo po ino. Maandi. May isa pa pingkondo dito. Nga, inko, banabana ko na damo tumanod ako.
0: Oy, ha, di na suvab teko, suvab ino. Bah, may na, may na pingkondo-kondo.
1: Bah, nung kano pa ino, basi na ginadubo na siya iti.
0: Ay, zikoy, isay bago tumanod yaw.
1: Isay po bago, si Mimi no. Pahinganda naman ako, ikot simpang eh.
0: Eh, mingin ka na pangayin na doon so po. Iso nga tumanod.
1: Kano ka ba, kano, kusao, zikoy.

Soy Hawanangku, pinaintutun o kotulan tanda hogo, mantad po di taon 1902 masa penuan panamangan hogo. Pagwediti, undang-undang nino, papampay mungingin dapu tanganini tay runcit om pinaintabas masa penuan panamangan hogo 1902. Sanya no kayong kabas o ginumu mungingin dapu idagang id Malaysia om agumu na di kantakan mamusing tay mamadung masa online. Pinay magon na kapalintan o kotulan mong mahig mamamaguno o tayinan pangindapuan pinagangan elektronik dubongay bo pram dubo o manay su kotulan mong mahig mamamaguno sa ibu sisam ngatus sisam ngapadam sisam do manahob pangindapuan online ay sa kotulan. Iho o nubahisono? Sangyan mo mahila bakang idhivang social basaon kapayhan bakang ipinatonda di popopobahi. Bion no, da avasi o bakang dino ang painfago po. Napusingan tayo na doong na mangingin po masa online? Tumungo, hangkod katainan sa gumamaguno kabansaan NCCC ISO tahu, tu bahu, tu onom, sisam ISO myaduan@nccc.org.my. Kumuntilian pidagangan suang pogun ko politif om ko pamagunan iso vahu iso vahu onom vahu iso iaduan.kpdnkk.gov.my. Pisambuvan kaisan ngavi momomaguno Malaysia FOMKA iso tahu tu vahu tu himo onom tahu tu iso. Mama maguna taba, ako mo kawasyan nila.

0: gahong, di ka babago bo. Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahing kangan. Lukotigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo. Nakadandi si ho da manuhong lago.
1: Kada ka makadung gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako kongaw di abal di. O gumu ko po ni puan babay na diti. O gumu na inodungan.
0: Eh, nasoizu ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi i.
1: Ano ka kabinos ina beng?
0: Mokyanu siya ho na kupayhan account ko. Om na ginumbul kad credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Aoyo beng suka-suka mokyanu kupayhan to sosondi. Manipuin no.
0: Daddy, paing ko di.
1: Nakatak no kupayhanu. Miga di pinakyanu di ho.
0: Oh, ako po. Patakon ko ito tovi kang ko to aw ko on do minumbul account ko.
1: Vasi ni nagahong, suvay ta daw, samyan ko tay mo ko do ho maza telepon miya gadi no. Telepon na no BNM, teliling, iso, tohu aiso, vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vago id hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Iki guno na po nga kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasuda bay na diti. Nakahantay ko kakado va usin mitunoy. No koutang ko do kad credit no. Kiva na antakantay case ikut no. Hi, mogun samang na po.

Ya, tapi kong avi Hoso no ngoro to ko di babay no di Hoso manta di Patricia Subal. I oitan do kopi vosian do subab. Dari kopi vosian do subab kumare dia su. Dai no mo ko na pakatanod mo kinong ngoro ka semba na to ko do subab ta daw ka apat ka opadam onom di tibuhan ka tu dufong ay bud dufong opadam onom. Dari Hansan do avasi kinapasikan kinatong agandong subab diti. Omo tumbasan so do kivadia suva apa no posik minintong do mimbul kya it behatan do Argentina om nagi England di jam katahu min sa suva di bayno. Ring ko na no kontak eh non talk yo oniti i pinihi dia su. Ya yeah, nahantoy da Argentina di bayno. Miampai tumpos gol duvo iso. Bam kano tumiyong bus mumuhi sa ginawa at ipinay ko nga vi mempay ti hoso manta di Colin Stephen Quinn Oji iziaw ko pusan pimpagat kadi sunivago faith om i destiny.

kadi Richard Michael Food adi bay nam kinoto ko daw hosom tadi Joseph Isip Jamul ko humpisaw mo pangah sa diti ako ngo ko abalid pagunday ko jam ka nam tawong pad minute no suvab. So

0: Minasi.
1: Jam ko onom to nga pod minute dong subabit pagunta ko itinon Sabah VFM kasahimban was kadasan.

tapi kong avi ke variety tahu kapayhan song hamin i notoy mo dagay omitya kapayhan song hamin ko paguhun ambit dagay mantad di Francis Palikat da mantad kampung Papar Tambunan papayho da minidupogun i Cornelius Palikat di jam ko pram duvo tahu nga pad minit do nga daw di kaniab tadaw ko tahu ko pram himo di tivuhan ko tu nadai ho id kampung Kitabu Inanam mantad no ko yada niti do manu di papayho do sinakagon lumawang sinakagon kulibak do id nambanopo om tabinay Walis om kinuwangan no gingavi doid sadu om id samok. Tu hasako natinan di tongotiaga Cornelius Palikat do ontok tadaw suvab tadaw kohimo ko opram tu ditibuhan ko tu do dayo id kabangan kampung Papar Tambunan nga paguhi dino viton pahaid doid panambasangan St. Teresa Tambunan do jam ko opod dong suvab. Moy do otahinasan ko sa Diyos susugot ako. Kapayhan suang hamin ko paguhun ng bitagay manta di Francis Palikat damantad kampung Papar Tambunan. Papayho do minidupagun i Cornelius Palikat di jam ko pramduvo tohong apod minit do nga daw di kanyab tadaw katahu ko pramhimo di tibuhan katu do dayho id kampung Kitabu Inanam. Mantad no kaya daniti do manu di papayho do sinakagon lumawang om sinakagon kulibak do nabonopo om tabinay Walis om kinuwangan no gingavi do itsadu omid samok. Tuwa sa konotinan di tangotiaga Cornelius Palikat do ontok tadaw suvab tadaw kohimo ko obram tu di tibuhan ko tu daday hoid kahabangan kampung Papar Tambunan nga paguhi di noviton pahaid daid panambasangan St. Teresa Tambunan da jam ka opod dung suvab.

Kapayhan Song Hamin kumaduvo nambit agay manta di Rudolf Balamun damantad Kampung Sindanan Pinampang. Papayo do minidupogun i Evaristus toy Evaristus Balamun di jam kaduvo duvong opod minit minsasadop di tadaw kaduvo. Ko opod mapat di tibuhan kotu do dayo id hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso Kota Kinabalu. Mantad no kaya daniti do manu di papayo do paganakan Aki Moligan do id nambanopo paganakan Vincent Nawi Tulus id apapar o paganakan Matugal do id nambanopo o minsanan tabinay Walis om kinuvangan no gingawi do id sadu om id samok tuho sa konotinan di tangatiagak Evaristus do Evaristus Balamun do ontok tadaw suvab tadaw kahimo kooperam tu di tibuhan ko tu doday ho ikabangan Bolitus Kampung Sindanan Pinampang nga paguhi di Noviton Pahaid doy panambasangan Sancti Paul Dontosidon Pinampang do jam koopod tohongopod minit dong suvab moy do tahinasan kaso Diyos usugutoku kapayhan song hamin kumaduvo nambit agay manta di Rudolf Balamun do mantad Kampung Sindanan Pinampang. Papayo do minidupogun i Evaristus toy Evaristus Balamun di jam kaduvo duvong opod minit minsasadap di kanya di antak tadaw kaduvo ko pada mapat di tibuhan ko tu do dayo id hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso Kota Kinabalu. Mantad no kaya danditi do manu di papayo do paganakan Aki Moligan o paganakan Matugal doy nabonopo paganakan Vincent Nawi Tulus id papar o minsanan tabinay Walis om kinuvangan no gingavi doy sadu om id samok tuwa sa kanatinan di tangatiagak Evaristus toy Evaristus Balamun do ontok tadaw suvab tadaw kohimo ko pram tu di tibuhan ko tu doday ho id kabangan Bolitus Kampung Sindanan Pinampang nga paguhi di Noviton Pahaid doid panabasangan Sancti Paul Dontosidon Pinampang do jam ko pod tohungo pod minit dong suvab.

Kapayhan Song Hamin Tovi no nambit dagay manta di OKK Alexander Malianus dumantad kampung Lakut Papar. Papayho do minidupagun i Malianus Masanil di jam ko peramduvo apat ngopod minit min sesebab di bay no ko peramanom di tibuhan ko onom dadoy ho id Hamin pong sapan papar. Mantan no kaya daniti damanu di papayho di Vincent Chin id Kuala Lumpur, Muhammad Farid Khalid id Johor, sinakagon Salimuda Saluja om sinakagon Masanil Hasan doy dan Bonopo om insanan tabinay walis om kinuvangan no gingave doy sadu om id samok tu hosokon no tinan di tongotiagak Malianus Masanil do ontok tadaw baino tadaw kaapat ko pero manom di tibuhan ko tu doy gabangan kampung Kuala Papar. Moy dato hinasan kaso dia susugot ako. Kapayhan song amin kumotahu te kotovi na riti na ambit dagay manta di OKK Alexander Malianus damantad kampung Lakut Papar. Papayo dominidupagun i Malianus Masanil di jam ko peramduvo apat ngopod minit min susubab di bayno ko peramanom di tibuhan ko onom dodoy ho idhamin pangusapan papar. Mantad no kaya daniti damano di papayo di Vincent Chin id Kuala Lumpur, Muhammad Farid Khalid id Johor, sinakagon Salimuda Saluja, sinakagon Masanil Hasan doy dambanopo, tabinay, walis kinuvangan no gingave doy sadu id samok. Tukasakon natinan di tangotegak Malianus Masanil daw ontok tadaw bayno tadaw kapat ko operamanom di tibuhan ko tu daday ho id kabangan kampung Kuala Papar. Ingkakan iti kapay, tahu kapayhan do Suang Hamin.

Okon ka pa pa'y mamang ba i? Mamamay na pa ba i? O tapot, pa pa'y mamang, kawasa ko timpun, biyang pa'y maginasakan, to'y magundosi. Nga kalalad, adadi manindotinan, to'y psychology. Ioy naman ko zo, gisom ko paninduo, to'y kapagawit kapatazon. In Malaysia, ko'y man pa pa'y mamang, kawasa okumon, insibo pipio undang-undang. Ikiva na haid, tumanod kes na antakan itsikul. Pakaladyan, om kinaisanon ginumuan. Nung sanguhun komentadi tamoy mo pa'y mamangon, to'y nakokito ka antakan pa pa'y mamang. Apatut puluputon, kumatinimungan kitanggungan, to'y tinimungan pulis.

0: su automaimo.
1: Tapnay ko nga fit by na jam ka tu tong pod minute dong subab id pagunta ko. Id timpo na pada do by na diting timpo da pongo dia su do so nga vi kava vago ina ta mo dati id RTM nga iso pa di vago au po gumo ho so kava vago do na tay mo nga au po na kaswang do id computer gay kyo kakal po maso tohinasan ko so do ti hiburan o music dadi iso do babasan diti di no do by no nga am kinungo to do so nga vi ina ko ni na hide nga vi dati id RTM baho mo itya kinangot ako kapag huwaman tadi Oswald Supi si ina ko sutanon do hozo di Clarice si Panul di Evelyn Ibin piandam-andam ko isyaw hangad ko di ina ka di Jikol P. Loling hozo ang pangabiliting ako gumawa hozo hahayd hozo sang kataon no nga na invogovan do humozo ngabiliting kano kinangot ako

0: Odoi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Ya, tapi kong Avi, nang otak ko, hoso, di ba no, di man tadi, chikol piloling, hangad ko di ina. Hoso, no pa di nga, hoso, hay di, mohoing daw sundi, piloling. Tadi, pintanto na po do, gumu, anangan, maginang auditi, hoso, hahay, nga, na invagufan. Ay, ito pa kong Avi, paguhi do, makinang otak ko do, hoso, may ko po yung mo pambuso ko po iti gatang nagatay pinahabuso ko tinanan po munan gata saba montok tadaw bay no tadaw ko apat ko pada manom ditibuhan ko tu duwang ibu duwang pada manom dari tiya hogo do puhut gata na po nga si samlinggit apadam duwosin sa kilogram. Apuhut gata si samlinggit apadam duwosin sa kilogram. Gata kapingan ni aw na ub grade ko iso na po nga patlinggit tu apadam tu sin sa kilogram. Grade ko duwo na po nga patlinggit duwosin sa kilogram. Gata kapingan ni aw na ub grade ko iso apatlinggit tu apadam tu sin sa kilogram. Grade ko duwo na po nga patlinggit duwosin sa kilogram. Dari tiya kantalan, grade ko iso, apat linggit himo nga padam himosin sa kilogram. Grade ko dufo na po, nga toho linggit tu nga padam sisam sin sa kilogram. Kantalan, grade ko iso, apat linggit himo nga padam himosin sa kilogram. Grade ko dufo na po, nga toho linggit tu nga padam sisam sin sa kilogram. Sikalap na po nga sa linggit vahu sin sa kilogram. Sikalap sa linggit vahusin sa kilogram. Dari itino o gatang na gata, ipinahabos na katinanan pumunan gata sabah montok terabay no. Tadaw kapat ka paramanom litibuhan ka tu duwang ibu duwang paramanom. Dari bayanong kinungo to kada haso, miso mo to vagu kadi Dato Claudius Sundang Alex.

Ya, misal mo tafago kadi Dato Claudio Sundang Alex engko na di mas ang yan wago ko pisa mo dari Hansan do apa si tapi na yung avi insa do i hide aw na ko hidid kampung patoy kyo Hansan do apa si tumoy mo dari kawasan lagi do mintong di tika sahimpahan do tokoriti masada TikTok sa Bavi FM kongo do hazo ngavi do kadasan sundung patu idsa do mantad kampung bay nam kinungo toko do hazo mantadi Helen Sitabal iso toko Ginavo sutanon do hazo di Richard Angeles oy Yvonne sumandak malawa kadi Patrick Juin kasahimpahan bos kadasan naikot binasi oswaw tamay mo.

0: Hai, kopi bosian. Izawi Jefferson Jeffrey Sipili. Kano mo kinongaw ko sa himbaan, bos kadazan. Miampai DJ Johanna.
1: Tumulay ko nga mga bayan na jam ko vahu du vominit na nilin doon sa vab. Dahil pagunta ko, kapipos yan doon sa vab. Kumada tambahot nga vi, ipinapubuso da pason, sundong po to da ay so popohombus pason. Talaw bayan na, nga kivada po pinapubuso da pason. May gato may mo, doid WhatsApp do sa Bavi FM. Kapipos yan, Joseph Golombo. Inkanagi, Marius Morudim, mantad kampung Pagunon. I sabagiti. I Wilba mantad putatan kopi bosian i Floreta Kinajil i Florence Boyjol i Richard Binginos sabagiti John Tati kopi bosian dong suvab i Joseph Potilu i Alicia Lilim i Helen Young i Red Devil ayun sa nang kikinungodo sa Bavi FM dahil kasimban boss ka na saan katuhadan kumaday Diyosu yung kanagi kumatambahot nga vi imamaso minto dos dahil TikTok do sa Bavi FM katuhadan ako so do tumunguvang dago do tadaw bay no katuhadan nagi kumada makikinungo masa do Facebook do sa Bavi FM katawadan ta gaso ko maday dia su to tamay mon pa mo vang de go ani ge su van tambahot ngavi mama sum kinong mazada RTM click in ko na pala han dia sum kinong ko semban dato authority hansan oh his oh gina for dia su ko ngo de hoso ngavi no tonda montok at tadau baino ba bainom kinong ko de hoso man tadi lift tai masilus don lim tutuduk om